0: politik ten kan lebih piala pay tenen kan kan ten pandan kan lebih cole experience ayah piala pay kan ayah lebih piat bangulu baik jal gen di sini kujal balo gen yang genuri lo itin kan terdan kan lo aja lo ekit pay lo air ini kar lo ini kar lo celo ini kar ini kunai gadit kan lo ini kar ini lo liu wajah bi pay lo ya ter ketenen ya angen ba gerong nan lo achar ba banting kong ben ba kang ting pa ting ba lui pay kun chagam ron run karo ke gadang te lein ben ku lo ban lui ba den ini ku ban pal ben chuma nen men duk duk te ben duk tin acha yo bi ri ala pe tenen ro ya yo kan che ku pal ben tan pa ron de cha da pa ku en wa chin gerang chin stress an gen dir ken ne ko ye stress ya ne ko ja dir pe gen dir ken ni dir chi ba ga da le india chi ken bi ne dir india chi dil bi chi bi lang accident ko ci ru de ñar bat buul bi tiok tok saat ka ngwan tar ka di bin ci gaaw loy yom ka mo gëna nga yom men men ko ay tagen taw li ko ten gal kene ke ci diga ci ko jabe ndi er ke ko ba paaj bes ki pol go lor won duy cin ni hir nga cin zaama di won bi kang tarel kay ten gen shit gen reen ten ba ko era ya ka jwaaj won ka ga chaap ci lon hon ci ne luel kam po jin lo in ke ci tie in le ko bugin ko in ajala bi na chaap ku riat ka e ngi ke ka ara bada ya a chi pialten insuran won e yekoj ke kuenen chene ye pial wedon e ke ka chi de ka ro la lo e ka yinda ke realten tane na iran won poi lo ka wi binna bi no mamu ko la binna ti ke e ke to wer kang chatka ke deretin gre ya taran chi denen ngidan an chen mi kila ko la an chatar bino arbino kuma inen chaden arbin lo inen la loy kula ko dogen pirio atinga politin tane an chen ngidan an chin ni na kuten ko ko ga dan bo ya kaman huyin baben o jarabie gare bai tane pay barbie bo o ka o wi yo ka ta pay arbin tin won ci libe o na genite ko li paru wala li million to dollar ay o tane li ka de li ka tem ak de rafen ga na ke ki lu bai tane ngo ko lo mitin ngo ran arbie o melbourne wala o sydney jol kay nyal ta ya ara bi jala kwat bi jala ben ke gen ja ben bai tane en shura ne chega en shura ne chega le pay wega ci bi pay tane la no yen ngicha cin gran nga cin accident won le guru lay lo pay nen tan ni sure ne lay rer pin ren nga cin don mi rebe lay day nyum tin na cin di ko chat ne pay ya ta tin cour bas ka ta ne in sure na sure na rebe won e lo gra nem pin gad gad rebe gad pin yak man ara nem pin ya chere nem ya la pay ti ton ko an ko ka a ka pay re tin e kayin arabia no chan ba yok ne in ka le pay ba bu ko waj bay tan na ci ke ka man alugna cin wo jogan baden in lenga daga lenga den chol salary sacrifices alubi bi in yakarbia e jun wa tan acha yogli in bu yakarbia arbin 30000 lokku bu yala te em tanin amada madlan fam da do kun ma bi tok wala la ka chawu jigana ne entama wo waya dedi achan bran dren be kan o jiden kan jalu jalu wa topi ke ni chama pe min ki jawar bin hotel tin nal bu bi gan kan lo ban bugum be ya le terman ku di katene wala la ka chulo gani do wan wo jena be ya kala bo jena wala kine ga man ci ni bi jara bi tene ni andir mu tin na lu ngar bin ko lo ya tan yan cha di en katene ma sen te bi ran ba wu ben ba e ku le ngar bi andu wo be bar ke en lu ngar rabat ga gran a ga le pe una ngal ngal wu jinga man bi ya wo be rabat ku ga bay ba tan gin yo wo ya ke ne tan ngene ana rabi tan rabi bin ner ben ba wo wi jwa jere ko ya ngi ben ko ya lu ben te ben alui ko dal na lui randa man kala weyo ene krijbe ne riyat mi ala pege ya ene kala baluel kene sete biin ke guiro le barbar bi ndu booj na kay wooj ha man lu ben bakam man lui ku jalar bi jal ban ooj le booj melbourne wala ooj sydney wala adelaide ku kañal ta ya ara ba jal melbourne ku la ku ñaar bi ndu ku jal ko at ba ko di ba piñin ana ci ko ba ya ci lo ba jal tan tan ke gen ran bi ne en chol lay pial to long ran ten ke ci ran ga tan garangor in chu gle na shatan ke rom go wok sbs tuang ja en kan ci pial tan ko ja won ke ya to ke ci gao gen dit ci ngi ku tan ba ko ir ci ta chin la tan ke na ke ra mun ci rel ga de de cha ba na yo ke lo to ka pe e ka yinda ke ka wel ci gi le ku biran gen dit le ku bi enen tak na da ka pat ku ben yang pin bu lot ci tere lin tin kana ke loy ci ku wonen cha luel ke wet bu wel kwa tol chok
1: klip klip biran lo ran ci ja indi te dik gen tin wen te gelen ta yen gal ga dal tok al ba ko le ba loy betin era tin ten ku lu apply ba application di ba gam ton ke ni le bi yin gi tok tu bi yin lu interview tu te bi re tin ple estin wala melbourne na ci in gam nanga de nang wuyu ken chol kan wuyu kuk wuyu na che na chok na chi yulo in re wulai de yin wewe ka yin ka tu yin wewe ka bin bi bin ka tayara urban gwir nin kun bin urban joke ne obratan ngantan ogtana the chin ben northern territory from Jalal Spring in particular a deradan yakaman bikan man nyu nin mun kin ben ka kuna chi ja nyu ware amit monje bawa we won bin ben baba derat ne ya Aling remote lu tak sen barang kat dugi atau kau ini lu esok gambar barang lu dekit dengan galah tunggu tak sura lu dekala Afrika ni jalan rompen benten ayam ni arut tebiin ku lebih banyak yok tuan tebiin wala yok tuan tebiin mari tuan lebih bini tuan bini mari tuan ke kau macam ni bini kau ni tuan ni ku nyudin tiri cap kerba aite kau ni kuj bakal lu balu ajar jok joko kau kau jatuh kau arukun yana koñ kam ko jara retin anu wali ko yam war gani arut pin okel pes ka genial du dier ka nyal ko ba giro ba anyo pon de jafay
2: grangor inchu le na jatan ke rom ko
1: len kun ki mamen abi kalu wi mo chi ninte
2: johnson grangor inchu ben le na jatan ke rom ko sbs tong jang
1: we ajal le jafay man chen de chu ga chol jambo rom ya
2: Ran kepiang kejam ke wok tentana Johnson Garangor dengan RL Balong Northern Territory yang disiulatkan dengan Iran kecukun ku kekam kene tahun Iran ini niar ku berkedain cukun beban abad cuk ku loyloan ciri al kecian itu blok Balong Northern Territory yang kejam wok tentana we cukai Menteri Wah Ben lo break wah bijal Ben.
3: Yang ina kukul piano mobile duit. Kaya abad, kecini jariok. Nima sbs.com.au/dinkakulum SBS audio app. Nia man. Lum SBS audio app niya kulu kujok ping na gir kun niyarki. Lum ni app store abad kecini win bin ya watch. Kani Google Play. Nia man.
2: Kam chimej ina leuk bawelik atin kai kek chal social media feedik pan Australia. Yementin kana en kam pat talongin agoin SBS audio app tau telepon dui. Ken kana eko bayar hel kingit kakwanu nego kek chal tek tek in yato kajame kujala nyukol kokto SBS dinka podcast. Kuin to king wadi bodo kwat kawan euke gyame katyok kegin. SBS audio app ekuwen lao. Chinen we talongin kwe yok app story e Google Play. Emantin kana wachaget on book jalban ping wak ku waka wak arzona JJ in book jalban ping wanin jam longa da ping no medit red chiran

0: Chilan chuegen ping tin tane ran ke ket arzona jeje ku e kuan enen luelonada ping lekubi akuan lawi alande ku ashiran lekubi biping baman ku en alankol dat one nada kale bikang big piat kolankol dat one leke ke big banaria kaya kankane kanyatatan ku tanin tawanen giyogen tanaya mantin kana week in and ban kana ke kon ngi ke mother day ko chak ping wa ke ye ya ke kon chien in garden real man ran ban ban ku kawan e maran loy ran ban ban telo agwea da thola kabu ke gya ban thol choga ya wa ali juma mobil ku e wa ke no nen jam la nada kalej man man tin kana ku bo gyal kang ban jam thun o ke lan ber pere e wa do nada ka yin kawan broadwar lolo ndis ekwan and talk then queen kabuk jamthan ogelan berbere kamen baben
1: sbs dinka atone mobile kun internet ku radio
0: wek chukilor sbs tongyang enokwa dun malek kenen buk jamthan yekol kana akau tiok ke krot pyaj war wa klaren chi banwon wada kunnam kaka pyal gob mak betla chikek chal ke kawan broadwar lon NDISH kaka akek buok ben jamtun ogelan berbere kuilan berbere kan enyeka ewol la jamun ter kawan kak pir pana swele tana jala kan kan etong kawan chirod war pe long pial gobe ku tawon en bien ko yon langa ngat wala ko yon tok ngat bien kek bang tun ka tok kek chirod war ka yi ben ben en bielan berbere jal ben gerok amat elan kodwal
2: Doang la kor ku dal do no ko ping ku yo ko mo ku yo ko lo ras dias dar tuang jang yo ku lele ya ku ping ku ya ku pan che ya dang jam dan yo jam ti da ko mo jang
0: ila nen kin chi dial dai ka won ke to ke chi ban a ku nam pial go won ngi ke mak batala chi ke cha wa ku la lo na da ka ka bro war along loan won and ya as ke lo ngi cha tin
2: yen taban kri chi ben ro loy ke ku ne wu lo man na ku ma ina kwa je la we ko ping a chi yo ku ma chi tin ko tanen ko won ke ro ba cho ping bu ko ze kana e a wel bi ja no ya australia ka de ni cho le the national disability insurance agency won ye ne ya ndis yen nen ko ji ti cho le ke no ku ma ka bi ye ke cho le no ku ma ke wu wa to so nan chi budget chi ba cho ping ron chi ben chi ka de chi loy ga ye ba ti yong le bgeri chaten ku chen jam tini ene banye jam yong brawa ku ye na bi ke ruwar ka ku ku ye tan mu bin tong ba yo tong ka chi ruwar ba ya yo to no so ke ka ka chi ka lwel ka na ku ke ka bi ruwar chi lwel wel ye ne ka bi ruwar ka bi ku kwani non ka e long a wen be chwerin chwerur irana wen kor e kwani kwani ndia esa chwera wen ni chwerur ku je la tema wen be ne ka cha tem ene ke twing so india tem yo warang duje chwar ka brurwar abekna belo be be pial ubiyani taminad ene kay cho be adan lwelien achan be warang du da chala duno mi ke longa wena gamdu bi gam chan ene kay in kon ja chwar ubelwel kan wan ene ki ku ja supporting documentation ka wena ka be were ka wena ke nyot yong inu ko ne kor no kuma so ka ka be kalo ube ko ya wena ke ko jamu ko ne ko ya kuma ka yen ko ne adan biki ni ku yini adan ba ni ye ko nyo en yo en kay cho be adan wo nya be ati bloy ke law no mo ben abloy ke go ran ban kno ani in ku kno anen e long e ko ndi ye ni na ku ma ko ni help kana a chi to so nga be ya yu ku on da la sap ke be no ani en kay ke birana yu ku on so ka ka chi le la ka be services a won biran ka ayo ba ga chapya le ku ye na be ka da nga bloy brata da loy be bakwan da cha yo yen kay cho be adan war ter anen ke deni ye chol plan plan e ku duni yen balo le gidam so plan ka ye nga ye manage war ter human ku braloid so anen ka ju ya won bro du war gol war pe ne wan ke pe ni tero gro so kenji is ka ti ka luan bi ku ka be ka ja lo ya mata mata mata ko ka bi ja lo ko garu ti pe ne tier ten taban win chana na queen kana acha think that changes eko goru golware 2024 aloko goru ta ma taban ki di ti chiliu to ke kirana ben kwan acha kuma da che go war ta wali dorto era jawo loko waro ta ma ta ma ta ma ku pe ka e ka ta so ko ka bru jala la war gud ko jala de 2027 ina ka bika juice ina ka ben ki cha ban ja le ina ka bera ja chope ni ben ku bi ja tin bu service bluida ka chir kai ro war ta ban ki ka bai e jama wini ni jam ka ne ko ya wini ka yen service ko ya wini ka yen ku wa ni ta ban yen ka de roll out bu ka ku wa ni ka ka ja lo ka ti ke ka ya den ku wa ni ye yo di u pia de de u che family du ku wa ni de e ka chir service ka ka ka la ben na nga kuma ka bu ja kuma ka chari u je decision de ye lo bi bai be ya da ina kwa we ko e pin
0: en kin e lan te chien en luel ten wa kula ra ya lona da akwen ko jun ngi ke tim bor ku ter tem ke ko jun ka ta tin won ter tag da ko jun bi ke be be ya tor den won en ta tin ni ngi chi luel ten bankana ta chi ke gen luel ten chi luel a kwen ta chi tan tim bor ku ter tem 160,000 ke ko ke rel ten won ter ku te jolin jar ben cha de minti na juaren katatun kawon wicha bike war ka kawon nada ke ke ke tiang bike jar gam lon kene abike chola nyaitin
2: yen taban e kenu ti chirji chana dat tina anen services ka wene ke ya over u ka cha government na chiki jor wo juich so service ka kor bike reduce ku buko bike bay taban new planning anen ka wene ke libike nyai so abajala thing with your own service provider eka juike more information about you can run do na when you in service ka when you ke chola agencies ke service yala be no ngaku ma ke in ke ja register when ke ka so ko ke ke ka bi ja in more information mia as it rolls out yung braja lo it and twin so service day you are ted ko ka be nyai
0: ten ko jun chene de ri ja pat in adie hen le ku bang ka burut war ka loy ko gon ke bi nyai ta long ke ku jala tawon le kubiran bu ko an chit kana bi ala yokten etano in chulwe le kubiran ala tana go ko an chit kana yok ku ngi le gon yamen ti ben be kana lona de ran ton ko chi agya ti ben be kan bi en bang wala chi ran tan
2: ti ba ni en website din ke ko ke ndis ato e yena lot of information kuna era na win che kwene ya danga ke yen service provider do na lu bi ko rana to ku be da ware ti no ngin ka win ke chi ro dwa so na nin service ye you are ke individual ke kuduin ke cha cha ne che ran ben ye you service chirti ran de yo so yini ran ke ba lawyer agency do na win yen to kan yin yin kan ba ti yo ngo bra war planning de so yen plans abungo to kan we remaining the same but anen ka ti be ka nya ku jala ko be ka diet so yimbi jala lo mu kun bia suiting kan yin ke che bay ku jala ke che nya so agency do yen ke ran to yin ku yen yimbi alo NDIS website ina ka lebin mot ki len yu ko wanti information ya dira reta bangot ke la yote na
0: tanwe ko yon we go ping agwer tiok en si mak batala ke ban along pial go to ba be kana e ko won wika bi war long tan ko handi as won ke ke gamten ku jala ta won le ku bi en chala pole tan ti man ya chi elane luel ku jala ina ya kak ibrurwar ka kan ke chala jok chi lon won chi elane luel ku lo ya ku madrid australia en kia ku banting ren we won ke ke mar lon kane a chi ju ja pe ku kam tyo kan bi ke lon den won ke chol ke budget bi ke gen lo kane ka ka a ka won che ben ya ka wi cha bi ke tagi be tan ku ta won bi en en tagi tan ka ko yo na da ke ka yo tagda gamen ke chike gamwar ka ken aken ke wija pat kwa wika bike gyal ben tem bike de de ren tem tem e yin tem ku bungi e ko an da en wich ku nak dang yina da ku e we ka da ke le ku bike wich ku lo lo yin da ke le ku bi taten bi ga ka wan ke ko nyin ka ka ben men da ben ke ga cha de ku yo ka lo na da yin ka chida ka a liu ta long yin a che ka wan wich ke ke gin ke ta na tag da en ta wan le ku bi ke gin ta mbe ton kwe ku wan wich bi ja la ta nge ku nge a chi le ku bagwa lu na chi luil ke ya tag da eran ton wan chi bae bai sin mana e kuon bi ja lkang la tem ku bi ting eran chi kena bang wala eran chi ta ten ken ken ich ken ken en ken ka jia mok ten ta na ilan nchuk ben le na cha tan ka ram ke gok SBS tong ya
2: Inchalesa kwaar kwe chakalejwe koi pingi ade.
0: Eya na fada fai, tanwe koi unwego pingi kan kajia mokten akatiok wani yamchi bany akunnam pial gwop chi kekbebe kekawon bu kekbean ting kachiat kegich lon handi aezich wadwen chia kuma did Australia jam lonada weo chi kekam martin ayajwe japae 10 billion tadiech kwe kan kana ekwon wichi again big band chaadich leko bula tuing kamugurut tineya lenga kwa wun wich kubu kekwaar kwe kana in chi kek jam lonada ka bi kek jal band chaadich char bunga gatem yetok nalan kawan en ting lona da kang wad wich kwan wen en yewich salong in chilon ken loy kabula twin nai ran on yok lona da a chi kwan chit ken en wich kake koy on nigga akuma jam nada kaleb cake tambe lon kenich wake you cake late. Ku jam dan ken te iran on kijin dot kuba ping ben ben kawan kiki koyandia as war. Chuk jam tinu gilan berbereka kaleba ke ngwat ka pung tene minuk sbs.com.au/dinka kaleba ke yok tinu tene chilon wanada ke kwen polen ik tan koi ko gwen wich kwan di da pae tan kwan wan ke handi ayas ye ke yin jaman en biya kuma in chal yu marba kun nin tiar kru pin rere lok tan kanik kwen tawin ke kwen bi kajwaj wen bike kyal tabi ke we marthan ek bike gen jal bebe jala mak batala ke ramun ban pyal gop ka chien jam tin ta ne wedun en ting lonada bu lon ndis bu mok tin bia kon la twen ka lorot ka wich bu jal ben cha de ya la twen ka da rem we one ke wich e kon jwe ke ga pe ku ti ta wan bia kuma en loyal tin ba ji den tyo gen bike jam tin ka ne yum talata e kon bike jam lonada we jwa a bike te gi tin a pe kwerin ye ke gen nyar ku bi lon ka ne bia kon muk tin ku ben ka ya cha de ya na era ketem ku tawon en wijin ku bi na kwantin a ce ku won wij lo na kuma di kitken kana ke ku won bi ga cha da ku ga tan ko ngak ngak ce lo no nada ke ku won bi en lo ki apa e ku won bi en jal ka ngati nga ya na ka kun ke ci yok to lo ngin ni ce kim luel ke ku bo ke gin ku ci ke yo ka da ku ku an da en ba wij ku ba la yok ta lang nga ka ka ban ban a ke ku won bi ke jal ka ng cha da ku jal ka ti man tin kan wa yok ya gyer dan e kol kan ku bu tok ka bu ke jal ban be ri a ka won lo ke chu gyam tun won ta er ke ka lo ro ya kol kan kam tong us ke iran de nu nin chi jal ban jorot ka mu mu jen chi jal ban lo ke e ti chi mu mu ken ro jal ban lo ka ngot ka lo ka jam to de nu bi ke ka ken ma to ga bak tu go tong de lo ka ka go ka cha la ka ken ken e chi jal ban wer won en chi riat us ke riat ke en wir chi ke jam lona da ka bete straight over Moscow at the tana iran a chala tan bi mo ja ya ku tong ka ne en chi yo ja jam lona da ken ki chi ke chala ja ro ni al ken mun mu jen chi ja lo bi gon on je ba long iran bi ke gal ben mo ji ku tong ko won en to ke jam ko itna pe man tin ka na na le ben pan australia ka di aron ke ka to war ke chlo ba long syria ke helton ke ka kut ko is ken ka ne ku on chi ke gal du wa te ko ko kam ken ke di ar ka di ak ku on chi ke dom domen chike dom kana kon wike bike gal dal tie kawon ke kachro loy ku ke ga bu kwen gu ko ne ke ko jon chmet ko loy loy karaji ka ko ko kam ken a kwen gu ko ne ke ko chi yin loy ya bi ko ko bi ke gloy ku chot ya da ke loy ya ko ko kam ken ya a kwen gu ke ke ko jon che chmet tong loy loy karaji re ka yi ku ti ne che ko ne bi ni pyal to long ke bi ga ko jon ke gulrot ka ga ke ke chu jam tin na iran on ke ke pin ka le ba ke ngot ko lo pin naming sbs.com.au/dinka kayok ek tan tan emen tin kana buga gyada na ko le buk tol ke yum lat kana kana ko ngich ke ma da de ku kana en bo wak jal ben loy wak ali juma mabil wonen jam lona da kleñ man en wagon buk buk jal loy buga gyada na ko le buk en jal tol chok wak ali juma mabil ya bi jal en ko dun pat ku ga be ma da de jal loy ke mer po ku tan ko yon en loy ku jala tan ko yon en loy ke akol won nen tiegi jape ku kenen bo wa ali juma mobile bo gen jal ping wonen jam na da kleñ man ka ken pa don ke loy en ku e pyat ku wonen tiegi jape kemen tin kana wa ali juma mobile en ba jal loy bo ga kya da na ko le bo gen jal to tolchok ku nairan on kipeng ka jwa yon chok jam tin kale bak kieng wat kala yok tne minok sbs.com.au/dinka ana kwa dun malek ya bjalen ko dun pat ki gloy yan mother day in bjal ben nyal

0: kuma bukukuwanta na tunawa da murkushe gwamnatin Jamus ta ƴan Nazi a yakin duniya na biyu. Prime Minister Britania Keir Starmer na ci gaba da fuskantar matsin lamba kan ya sauka daga mukamin bayan da jam'iyyar sa ta leba ta sha mummunan kai a zabuka. A Najeriya masana shari'a na ci gaba da sharhi game da dage shari'a da Nafi'u Bala na jam'iyyar ADC ya shigar a wata babbar kotun tarayya dake Abuja da ta dage sauraron sai abin da hali yayi.
1: To cewa da ya dage har sai lokacin da aka abun nan sai aga kamar ana nufin wani dogon lokaci ne amma ni a fahimta ana ba wai ana nufin wani dogon lokaci ne zai dauka kafin nan a samu wannan abun nan ba.
0: Haila yau a Najeriya tsohon ministan sadarwar kasar kuma mai neman takarar gwamna a jihar Gombe a APC Professor Isa Alfantami ya lashi takobin yakar tsarin da aka bi wajen fitar da dan takarar gwamnan jihar ya ce bakin rai bakin fama.
2: Ko sanadin raina zai babu gudu babu ja da baya. In aka yi adalci a kowane mataki duk wanda ya samu namu ne in an yi zalunci har ga Allah zamu yaki zaluncin. Abin da nake ga maka ba fa da baki bane zaka ga yakin da baka taba ga irin sa na zalunci ba a Najeriya.
0: To za a ji wannan a filin gane mana hanya tare da Sheikh Fantamin. Akwai kuma wani rahoton nazargin rasuwar wani yaro almajiri a hannun ƴan sanda sakamakon azabtarwa a jihar Katsina a cikin shirin da ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar. Bari mu fara da labaran duniya tukuna. An yi amanna cewa yarjejeniyar da dakatar da bude wuta ta tsawon kwana uku wadda shugaba Trump na Amurka ya samar a tsakanin Russia da Ukraine ta kankama.
3: Previous truces have seen the fighting continue with both sides.
0: Wakilin BBC ya ce a yarjejeniyar da dakatar da bude wuta da aka yi a baya sun ci gaba da yaki inda kowane bangare ke zargin ɗayan da sabawa. Daman an tsara za ta fara aiki ne a yau Asabar ranar da Russia za ta fara bikin tunawa da nasarar da ta samu ta murkushe gwamnatin Jamus ta ƴan Nazi a yakin duniya na biyu. Shugaba Zelensky na Ukraine ya umarci dakarunsa da kada su kai hari kan dandalin Red Square da ke Moscow inda Russia za ta yi babban faretin sojinta. Daidai cewa a bana ba za a yi bikin sojin ba da manyan motocin yaƙi da igwa da kuma makamai masu linzami. A ƙarƙashin yarjejeniyar dakatar da buɗe wutar ƙasashen biyu sun amince su yi musayar dubban fursunonin yaƙi. Prime Minister Britania Keir Starmer na ci gaba da fuskantar matsin lamba daga cikin jam'iyyarsa ta Labour akan ya sauka bayan da ta yi asara sosai a zabuka daban-daban a fadin kasar a jiya Alhamis. Yan majalisar dokoki sama da 20 na jam'iyyarsa suka fito fili suna kiran da ya sauka ko kuma ya sanya wani lokaci da zai ajiye mukamin. To amma shi ko ya kememe ya ce a tafau ba zai sauka ba. Yana mai alƙawarin shawo kan matsalolin da al'ummar kasar ke nuna damuwa akan su ya kuma gina haɗin kai. A zaben kananan hukumomi na Ingila dukkanin manyan jam'iyyun kasar biyu Labour mai mulki da kuma Conservative mai hamayya sun yi rashin nasara sosai galibi a hannun jam'iyyar Reform UK mai ra'ayin riƙau. Haka kuma jam'iyyar ta Labour ta sha gagarumin kai a zabukan majalisar dokokin yankin Wales kamar yadda a Scotland ma jam'iyyar National Party ta yi nasara ta cin kujeru. Wato majalisar dokokin yankin fiye da kowace jam'iyya amma kuma bata samu rinjayen da take bukata ba. Gwamnatin Siriya ta sanar da kama wasu manyan hafsoshin sojin kasar na lokacin mulkin hambararren shugaban kasa Bashar al-Assad. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta ce Kharril Ahmad Ayyub shine shugaban sashen bayanan sirrinin rundunar sojin sama a birnin Dera inda ta nanne tawayen kasar ta Siriya ya fara a 2011. Gwamnatin na zargin sa da hannu akai harin guba akan yankin gabashin Ghouta dake wajen Damascus a shekara ta 2013 da kuma hannu a kisan fararen hula.
4: That was one of the worst atrocities of the civil war.
0: Wakilin BBC ya ce wannan na ɗaya daga cikin abubuwa na tsabar rashin imani mafiya muni da aka aikata a yakin basasar wanda aka yi amanna ya kashe mutum 1400 da suka hada da yara. Ma'aikatar cikin gida ta kuma ce ɗaya Hafsan Brigadier Sahal Fajr Hassan shi ma an kama shi bisa zargin gallaza ƴan kasar ta Siriya a lokacin yakin basasar. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Hotunan tauraron dan Adam sun nuna wata malalar mai da ta kai ta fadin murabba'in kilomita 50 a kusa da tsibirin Kharj babbar cibiyar samar da mai ta Iran a makon nan. Ba dai san takamaime mai haddasa malalar ba da aka gani a gabar yamma ta tsibirin. Wata kungiya da ba ta gwamnati ba mai lura da batutuwan rikici da kuma muhalli The Conflict and Environment Observatory ta ce alamu sun nuna cewa malalar ta yi kama da ta mai kuma tana kwaranya ne zuwa kudanci. Tsibirin Kharj nan ne Iran take da yawancin rijiyoyin mai da bututun mai da tankunan ajiya da dai sauran kayayyaki na harkar manta. Amurka ta tabbatar cewa za ta shirya babbar tattaunawa ta tsawon kwana biyu tsakanin Isra'ila da Lebanon ranar Alhamis da Juma'a na mako mai zuwa. Ta ce bangarorin biyu za su tattauna ainin akan samar da cikakkiyar yarjejeniyar zaman lafiya da tsaro. Har yanzu dai a hukumance akwai kwarye-kwaryen yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninsu. To amma jami'an Lebanon sun ce hare-haren da Isra'ila ke kaiwa a kudancin Lebanon din sun halaka mutum bakwai a jiya Juma'a kadai. Ita ma kungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran ta ce ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami da na kananan jiragen sama marasa mutuka akan sansanonin sojin Isra'ila domin ramuwar gayya akan harin da Isra'ila ta kai Beirut ranar Laraba wanda ya kashe ɗaya daga cikin manyan kwamandojinta. To labaran duniya kenan daga sashen Hausa na BBC. To sai rahotannin da ke tafe. Kamar yadda aka ji a labaran duniya ana ganin yarjejeniyar da aka tadda buɗe wuta ta tsawon kwana uku wadda shugaba Trump ya samar a tsakanin Russia da Ukraine ta fara aiki. Daman dai an shirya za ta fara aikin ne a yau Asabar ranar da Russia za ta fara bikin soji na tunawa da nasarar da ta samu ta murƙushe gwamnatin Jamus ta ƴan Nazi a yakin duniya na biyu. Ga rahoton Khalifa Shehu Dokaji.
5: A wani sako na shugaba Trump ya ce shi da kansa ya nema a tsagaita wutar na tsawon kwanaki uku. Kuma ya ji daɗin yadda shugaba Putin da Zelensky suka amince da hakan. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya amince da tsagaita wuta a tsakanin 8 zuwa 9 ga watan Mayu gabanin bikin tunawa da nasarar da Soviet ta samu a yakin duniya na biyu. Sai dai gabanin tsagaita wutar Kiev ta ci alwashin kai hare-hare farawa daga ranar 6 ga watan Mayu da muke ciki, inda shugaban Ukraine Zelensky ya gargaɗi shugabannin duniya da kauracewa bikin nasarar ta Soviet da za a yi a Moscow a ƙarshen mako. Sai dai ita ma Rasha ta mayar da martani inda ta ce idan har Ukraine ɗin ta kai mata hari wajen bikin za ta mayar mata da martani ta hanyar kai munanan hare-hare ta sama kan Ukraine. Sai dai yanzu da alama dukkan ɓangarorin biyu sun amince da tsagaita wutar na kwanaki uku da za a kwashe ana wannan biki tare da musayar fursunoni. Sai dai an samu irin wannan yarjejeniya a baya kan rikicin, sai dai dukkan ɓangarorin biyu sun karya yarjejeniyar. Tuni dai shugaban Ukraine Zelensky ya umarci dakarunsa da kada su kai hari kan dandalin Red Square da ke Moscow, inda Russia za ta yi babban faretin sojoji. Wannan dai shine karan farko a tsawon gwamman shekaru da za a gudanar da wannan biki ba tare da an yi baje kolin makaman sojin Russia ba. An kuma yi gargaɗi da sanar da al'ummar birnin Moscow da St. Petersburg da cewa za a katse internet ɗinsu ta waya saboda dalilan tsaro. Bikin da yakan ja hankalin baki daga kasashen waje masu ɗimbin yawa, sai dai a wannan karan iya shugabannin Belarus da Malaysia da na Laos da sauran manyan baki kalilan ne za su halarci bikin na bana.
0: Rahoton Khalifa Shehu Dokaji kenan. To sai kuma siyasar Najeriya, inda masana shari'a ke ci gaba da sharhi game da ɗage shari'a da Nafi'u Bala Gombe na jam'iyyar ADC ya shigar a wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ɗagewar da sai abin da hali ya yi. A shari'ar dai yana ƙalubalantar shugabancin da David Mark yake wa jam'iyyar ne. Dr. Suleiman Usman Santiraki, malami a makarantar horar da lauyoyi ta Najeriya, wato Nigeria Law School da ke Enugu, ya yi ƙarin haske a kan matakin ɗage sauraron ƙarar da kuma abin da hakan ke nufi a fahimtarsa. Hirarsa da Usman Manjibur.
1: Ka san ita kotu in tana sauraron ƙara duk lokacin da ɗaya daga cikin waɗanda suke ko wanda ake ƙara ko wanda ya kai ƙara suka nemi cewa kotun ta duba ko tana da hurumi na sauraron ƙaran ko ko suka nemi a ɗage ƙaran a gaban kotun, to dama wannan shine abin da kotu ke yi. Domin ka san shi wanda ya shigar da ƙara cewa yi sun nemi shugaban alkalai wato chief judge cewa ya ɗauke ƙaran a gaban wannan kotu, bayan da ita kotun koli ta ba da matsayinta akan wannan ishu suka ce su ƙara dawowa inda ake ƙaran. So da suka faɗa ma kotun cewa su sun rubuta ma alkalin alkalai cewa ya ɗage ƙaran a gaban wannan kotu, to shine shi alkalin sai ya ce to bari ya ɗaga ya jira har sai lokacin da ya samu abun nan daga wurin shi alkalin alkalai ko me zai faɗa. So hakan na nufi an tsayar da ƙaran har sai an samu abun da alkalin alkalan ya faɗa ko ya ce ya ɗage ya kai wani kotun ko ko ya ce ya ci gaba.
0: To kamar bisa doka akwai wani wa'adi haka ko lokaci da ake sa ran shi alkalin alkalan ya kamata ya mai da martani ko a ɗau wani mataki haka?
1: A'a, ba wani lokaci, amma dai ba na tsammanin wani abu ne da zai daɗe. kawai wato cewa da ya dage har sai lokacin da aka abun nan so ba shi yasa sai a ga kamar ana nufin wani dogon lokaci ne amma ni a fahimta ana ba wai ana nufin wani dogon lokaci ne zai dauka kafin nan a samu wannan abun nan ba
6: to misali idan bisa fahimtar za a dade ne haka wato an dage har illa masha Allah wani zabi ne yanzu ya rage wa ita jam'iyyar ADC
1: eto zabi ai yanzu karan nan tana gaban kotu kawai ita wannan kotun ba za ta ci gaba da sauraron karan ba sai lokacin da aka ce mata gida ko alkali ya ce ta ci gaba ko ko a'a alkali ya ce ya dage ya kai gaban wani alkali duk dai still zai zama the same court ne amma ko akai gaban wani alkali ko ko a ce mishi shi wannan alkali ya ci gaba
6: eh misali akwai yuwar su ga cewa lokaci zai iya kure musu tunda su suna son a gaggauta kowa ya san nayi haka idan suka ga lokaci zai kure
1: ya ce zai a gaggauta jin karan da
6: to menene ya rage musu
1: eh to yanzu gaskiya tsakanin abu biyu ne ko dai su jira don a yanzu kaga da tun da ita kotun koli dama ta riga da ta bada matsaya akan wannan cewa na a tsayar da inda abin nan yake so ana nan tsaye inda ake inda kotun koli ta ce a tsaya in suna so yanzu ko za su kara daukaka karan ne ko za su kuwa jira dole ne ma a jira a kara a kai karan gaban wani alkali ko ku a ce wannan alkalin ya ci gaba shine dai da dukkanin alamu abin da zai faru
0: Dr. Suleiman Usman Santaraki malami a makarantar horar da lauyoyi ta Nigeria wato Nigeria Law School kenan dake Enugu. To har yau dai a Nigeria a jihar Katsina dake arewa maso yammacin kasar ana zargin jami'an yan sanda da azabtar da wani almajiri har ta kai ga ya mutu a hannunsu. Malamin almajirin ya ce jami'an yan sandan garin Yankara dake karamar hukumar Faskare ne suka kama shi kuma sun tabbatar masa da cewa ya rusu a hannunsu. Ga rahoton Muslim Muhammad Yusuf.
7: Bayanai sun ce rundunar 'yan sandan da ya takama almajirin ne bisa zarginsa da hannu a wani batun satar buhunan wake da wani makocinsu ya yi inda ya yi ikirarin cewa ya aikata laifin ne tare da taimakon almajirin mai suna Bishir. Malamin almajirin da ya buƙaci a saka sunansa ya yi mun bayanin ainihin abin da ya faru inda ya ce ko a lokacin da jami'an suka ba su yaron domin kai shi asibiti ya riga ya rasu. Amma sun ga alamun azabtarwa a jikinsa.
8: Wani yaro ne ɗanɗan makocinmu ya ɗauki wake buhu takwas. Da suka je suka bincike shi sai ce akwai wani almajiri wanda yake ya dauka ya rika mai da aka zo dai aka bincike wake aka gane eh lalle wannan wake shine dai wanda ya dauka shi kuma wannan yaro da ya dawo aka bincike shin da kai ciki yace a ba shi ciki wallahi ba shi ciki yanzu an baka kudi yace a ba shi ba nace to tunda yan sanda aka ce za a kai mawa ba matsala bace a sai musu to daga nan sai suka zo wajen binciken nan suka yi binciken abun ya fice kaida aka ce sun daura yaron nan suna ta bugu shi asalin wannan wanda muke ake tuhuma cewa shin an baka kudi ka da yaji wahala yace eh shi an bude daki yaro wannan na turowa shi kuma yana diba mai hanya kuma muka ce su ba da shi lokacin nan aje mu je da shi asibiti aka ce to ko sun ga ya riga galabai da ne suka ce za su kai shi asibiti
7: Shamsuddin Suleiman Faskari na kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Nigerian Human Rights Protection and Initiative ya zargin cewa jami'an sun tutar da almajirin kuma kungiyar su tana kokarin ganin an yi masa adalci.
9: Yan sanda sun interrogate nashi sun dage shi sun sagale shi sun daddaure shi wanda zaka ga a picture da na turo maka zaka ga duk ga sawunan na dauri da kuma ma zaka ga kunnen shi ga yana hajjini irin ya zuba saboda irin da muka je ga yanan yayi kashi yayi fitsari yayi menene irin yanda yi mara kyau shine muke zargin yayi sanadiyar mutuwar shi. Tunda muna zargin cewa wannan yaro an tauye haƙƙin shi wannan cutar da shi da aka yi na azabtarwa da bugu da dauri da sagalewa to muna abinda muke fata shine a yi mai adalci a kwato mashi yancin shi duk da yake ya riga ya mutu su abinda suke su girbi abinda suka shuka
7: kisan wani almajiri dai a cewar malamin ya tayar da hankali a yankin tare da fashe-fashe daga wasu fusatattun matasa ko da yake daga baya jami'ai sun daidaita lamura inda ya ƙara cewa tuni aka sanar da iyayen yaron malamin ya zargi jami'an da kyale ainihin wanda ake zargi da laifin inda ya yi ikirarin cewa babban jami'in 'yan sanda na yankin wato DPO ya tabbatar masa da cewa almajirin ya mutu a hannun jami'an su
8: kai da zuwan shi DPO ya ce man yaro dai ya rasu nace to me ya faru ya ce man to yaro dai ya rasu nace ka ce dai 'yan sanda sun kashe yaro ya ce man to an kashe yaro
7: mun tuntubi kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Katsina DSP Sadiq Abubakar inda ya ce labarin ba haka yake ba amma za su bada nasu bahasin daga bisani ana yawan samun irin waɗannan korafe-korafe na mutuwar waɗanda ake zargi da laifi a hannun jami'ai a Najeriya saboda azabtarwa inda ake zargin wasu da dama na amsa laifin da basu aikata ba don gujewa galabaita lamarin da ko a shekarar 2020 sai da ya haifar da zanga-zanga domin neman rushe sashen rundunar SARS a hukumar ƴan sandan Najeriya. Muslim Ahmad Yusuf, BBC Hausa, Abuja, Najeriya.
0: To da zarar BBC ta samu bayani daga bangaren ƴan sanda a jihar ta Katsina zamu sanar da masu saurare bayanin da suka yi. To yanzu dai karfe 7 na safe ne saura minti 15 a ƴan awaki dake Kano da kuma ƴan tumaki dake jihar ta Katsina a Najeriya. Za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafin mu na internet bbc.com inda za ku iya karanta labarai da dimidimin su. Sannan kuma za ku iya tattauna akan labaran da muke kawo muku na sada zumunta a shafukan mu na sada zumunta da muhawara. To a farkon shirin an ji cewa yarjejeniyar dakatar da bude wuta ta tsawon kwana uku tsakanin Russia da Ukraine ta fara aiki don baiwa Russia damar bukukuwan ta na tuna da murƙushe gwamnatin Jamus ta ƴan Nazi a yakin duniya na biyu. Yanzu kuma sai filin gane mana hanya. Tsohon ministan sadarwar Najeriya kana mai neman tsayawa takarar gwamna a jihar Gombe a jam'iyyar APC Farfesa Isa Alfantami ya sha alwashin daukar duk wani mataki da ke bisa doka wajen kalubalantar yadda aka fitar da dan takarar gwamnan jihar na zaben shekara mai zuwa 2027 a jam'iyyar APC da yace ya saba ka'ida. Hakan dai ya biyo bayan da Farfesa Fantamin ya mayar da form dinsa na neman takarar gwamnan jihar Gombe ne a hedikwatar jam'iyyar ta APC mai mulki dake Abuja duk wanda bayyana Dr. Jamil Isiyaku gwamna a matsayin dan takarar gwamnan jam'iyyar na maslaha da gwamnan Gombe yayi. Ya ce matakin wanda gwamna Muhammad Inuwa ya jagoranta ya saba doka da ka'ida kuma tsagwaron rashin adalci ne don haka tuni ya samu kwarin gwiwa daga shugaba Bola Tinubu da shugaban APC Farfesa Ntawaye Ilweda da suka nuna cewa za a tabbatar ba a yi kama karya ba. Sakamakon korafin sa da jam'iyyar ta APC a jihar Gombe ta ce za ta yi sake zaben hanyar wato za ta sake zaben ta hanyar tinke kuma a hirarsu da Aminu Adau Kutama. Farfesa Fantami ya ce a shirye yake tunkari zaben fitar da gwanin ta hanyar tinke. To sai dai a yayin tattaunawar tasu ya fara ne da bayyana tsarin maslaha da aka bi wajen fitar da dan takarar gwamnan jihar Gombe da cewa rashin adalci ne.
2: Na farko gaskiya ta Allah a babin adalci ba consensus aka yi a jihar Gombe ban an ce consensus shine ake ce kaman kalmar ijma'i kowa da kowa ya amince. Abin da yasa ba consensus aka yi ba akwai abubuwa da dama za a yi consensus sai an kiyaye su. The best model tsari na consensus ya cika sharuɗa guda uku. Na farko a samu voluntary agreement duk wani wanda yake cikin harkar sai ya amince da cewa da kashin kansa ya amince da abin da aka yi a wurin. Na biyu a samu abin da ke cewa inclusivity representation ya zama dukkan wani mutum ko bai wuri physically sai an turo wakilinsa da zai wakilce shi ya zama abin da aka yi ya amince da shi. Na uku akwai legal agreement abin da aka yi ya dace da doka. So dukkanin guda ukun nan babu guda ɗaya da aka cika bare ya zama an samu consensus. Wanda ya fi hatsari shine legal agreement abin da aka yi ya saba wa doka ta Nigeria Electoral Act 2026 section 84 subsection 1 da section 87 subsection 1 dukkanin su wannan biyu abin da aka yi ya ci karo da wurin don haka ba consensus aka yi ba kawai zama ne aka yi aka duba mu a bangaren mu wa muke to suwa muke zaton cewa su suke muke bukata mu goye bayan su. Na biyu abin da zaka kiyaye in za a yi consensus ana yin independent panel ne. Independent panel ba a kawo jama'ar da suke da bias suke da wani abu a zuciya. So misali yanzu akwai wadanda kafin aje an kira wasu an ce za mu yi meeting din consensus amma a waje kazawa da muke so waje kazawa ne tun ba a fara ba.
10: Dokar zaɓe ta Najeriya ta ba da ta yi tanadin yin wannan maslahar da kuma zaben yattinke wato direct primary. Bayan nan kuma kafin nan an sha ganin kuku ƴan takarar gwamna na APC tare da gwamna na Gombe kun sha zama domin ku tattauna wannan batun. A ce babu adalci kuwa.
2: Zama ɗaya aka yi ranar 13 ga watan April shekara ta 2026 aka zauna aka tara mu cewa wane tsari muka ɗauka. Sai aka yi tarayya na farko shugaban zama shi yayinmu His Excellency Muhammad Inuwa Yahaya ya ce na farko alƙawarin zai yi adalci zai yi kaza da kaza in zai yi a fara consensus. Na biyu sai kuma a zo in bai yi ba sai a tafi direct primaries. A consensus sai aka ce to aje a yi template ne da za a yi consensus. Template ɗin babu wanda ya gan shi a cikinmu. Dole sai kun zauna kun amince da ya za a yi. In za ka yi consensus, na farko za ka gabatar da takara ɗaya ne. Abin da ake na farko shi ne za a yi independent panel. A kira 'yan boko, 'yan kasuwa gogago, 'yan siyasa gogago, malaman addini musulmai kristoci wanda suke gogago, wakilan matasa, wakilan mata, waɗanda akan suke da nagarta, sai a duba panel independent wanda ba su da wani karkata ga wani ɗan takara, sai a ba su wuƙa da nama. Ba zai yiwu ya zama in ni zan shugabanci zaman consensus zama a zuciyata ina da ɗan takarar da nake gaya mutane a ɓoye cewa na za a yi to bai zama consensus ba.
10: Na cewa duk ba a yi waɗannan abubuwan.
2: Gaskiya ta Allah ba a yi su ba.
10: An ga a gaban mutane aka fito aka sanar da wannan zaɓin. Ba wai ɗaki aka shiga aka fito aka sanar wa 'yan jarida ba. A ce ko ba a ɗauki mutane an tafi tare da su ba.
2: Babu kokwanto a ce wanda ba samu zaɓa, akwai wanda an gayyace su, akwai wanda ba a gayyace su ba. Daga cikin wanda aka gayyata, na farko akwai wanda an gayyata aka ce ran Litinin za a yi, kuma aka turo gayyatar ranar Juma'a da yamma zuwa dare. Bayan mun yi shirin tafiya Litinin, sai aka sake turo gayyata aka ce Lahadi za a yi. Muka sake warware tafiya Lahadi, muka yi shiri za mu tafi ran Lahadi tunda a dare ne. Mun gama shiri cikin a dare sai aka ce an cawo da Asabar gobe. Goben nan daga Abuja zuwa Gombe babu jirgi. Muka kama hanya da mota, mota ta samu jarrabawa, hanyar tafiyar ta gagara. Muka zo muka rubuta cewa an ba mu notice ɗan takaitacce da bai wuce awa kusan ƙasa da 20 ba zuwa lokacin da muka gani. Mun kama hanya da tafiya ta bata yi ba. Ga message an rubuce cewa in dai zaman da za a yi ci gaba ne na zaman da aka fara kwaya ɗaya da aka yi na consensus. Muna roƙon a ƙara mana lokaci don mu halarci zama. Mu tabbatar an yi. Aka mai da zaman aka yi Asabar, aka mai Lahadi ba wanda ya gama za a yanke hukunci ran Lahadi.
10: To jagororin ba su sanar muku ba kafin su sanar da wannan.
2: Gaskiya babu wani ko a waya ni ba a kira ne ba yadda kowa ya ji a rediyo haka aka ji. Kuma ba ni son ɓata abu tunda gyara ake so a yi. Shi yasa na ji daɗin magana da shugaban ƙasa ya yi, ya ce bai yadda a yi kama karya ba. Kuma wannan magana ni ya kira ni ya gaya mini babu shamaki. Na biyu shugaban fati na ƙasa Professor Nantawe ya ce bai yadda a yi kama karya ba. In akwai mutum ɗaya da ya gaba a masa adalci ba kuma ya cika sharuɗa za a je a yi direct primaries da shi. Wannan abin da suka yi sun cancanci a yaba, kuma abin da muke yi ba so muke a ɓata ba, so muke a yaƙi zalunci. Kuma zaluncin nan ko mu yayi favorin za mu yaƙe shi, ba sai wai ya zama ya yi favorin wani ba. Kowane ne ba ma faɗa da mutum ɗaya. A harkan nan kowane ne muna faɗa da zalunci.
10: Fesa Kwantamida, a ce kai ne ka samu wannan amincewa ta hanyar masananta masala
2: za ka yi? Ai da ce maka ba maslaha ba ne. Ba ni son faɗa, amma abin da aka yi coronation ne kamar naɗi ne. Ba za ka ake yi ba. Ai na gaya maka ƙa'ida. Yanzu ta yaya za a yi consensus? A ƙa'ida listen, form misali na gwamna guda uku ne a sani na aka mallaka. Iya ƙwaya ɗaya ne yake wurin, masu guda biyu ba sa wurin. Kuma ba wanda doka ta yadda ya zo table na consensus sai wanda ya mallaki form yake da expression of interest da ake sai da shi naira miliyan 10. To guda uku ne, ɗaya form ɗin na wurin, a lokacin ma ba a ba wani ba. Waɗanda suke da guda biyu mallakar kansu ba sa wurin. Idan aka samu consensus, duk wanda ba ya da expression of interest dama ba ya cikin consensus. Amma asalin shiga takara, chairman na party na ƙasa ya faɗa shi ne wanda ya cika form ya ri mallaka. Dole sai ya rubuta in writing. To mutane uku abu ya shafa, sai ya zama ɗaya ne yake wurin, biyu ba sa wurin. Zai iya yiwuwa a ce da yawun bakinsu an yi hukunci?
10: Amma ta yaya kake shirin ƙalubalantar wannan mataki?
2: Abin da muka faɗa shi ne cewa za a je a yi direct primaries. Kuma alhamdulillah shugaban ƙasa ya goyi bayan haka, jam'iyya ta ƙasa ta goyi bayan haka, jam'iyya ta jiha ta goyi bayan haka. To ai da mun abin da muke faɗa ba ma faɗa da kowa, mun ce dai dole sai an yi adalci. Don haka ba wani ƙalubalanta. Abin da ya saura a gaba shi ne direct primaries ɗin yaya za a yi shi.
10: Shugabancin jam'iyya ko kuma shi kansa gwamna, akwai wanda ya yi maka magana ya nemi aka zo a zauna a yi masalaha ko kuma a samu fahimtar juna a yanzu?
2: Dukkan wani gana da ake a mataki na farko ba komai ake fito a faɗa ba. Har ga Allah akwai reaching out da ake yi, akwai wasu dattawa da suka neme mu da suke da mutunci da daraja da matsayi daga jihar Gombe wanda kusan kowa yana da girmansu. Su ji me ke faruwa, muka musu cikakken bayani kuma wasu abubuwa da shaidu na abubuwa da suka faru da sauransu. So kaga dole mu ba su benefit of doubt a ga yadda za a yi. At the moment tunda an ce za a je a yi direct ba matsala, babban kalubalen shin direct primary za a yi na adalci ko na zalunci. In na adalci ne, to albishirin mu jam'iyyar mu da izinin Allah za ta yi nasara. In na zalunci ne, hatsari ya faru, to kowa zai rasa al'amarin, zai lalace, don Allah bai taba goyen bayan zalunci ba. Kuma zaluncin nan, ko ni aka ba wa zalunci, Allah ba zai banni ba. Allah baya goyen bayan azzalimi.
10: A matsayinka na malami, wasa ce aida tunda shugaba ya riga ya sanar da zaɓinsa, za ka janye ka ci wannan to dan masala al'umma, bari mu rungume shi mu tafi tare da shi.
2: A ka'ida a demokradiyya muke na farko ka kiyaye. Shi demokradiyya abin da take yi shine dole ai fighting injustice. Shiru da ake na zalunci shi lalata ta kasar mu. Yanzu misali, inda komai a Najeriya ya tafiya daidai wa daida, a arewacin Najeriya babu matsala ko kadan. Ina tabbatar maka da Allah ba abin da ya hadan da siyasa.
10: Shi dan uwanka Jamil Isyaku gwamna zuwa yanzu ya nime ka?
2: Abin da yake da muhimmanci shine bana fada da kowa, da shi da kowane mutum bani da matsala da mutum, amma ina fada da zalunci. Kuma anan na ga zalunci, shi yasa nake yakar sa. Kuma ko sanadin raina zai babu gudu babu ja da baya.
10: Kana maganar shiga zabi na ettinke
2: na'am,
10: kamar zuwa yanzu kana karfin gwiwa cewa yan jam'iyya tunda kowanne yana da damar shiga wannan zaben za su amince da kai su ba ƙuri'unsu?
2: Yanzu abin da nake roƙonka da shi, kai dan jarida ne, ka tashi yanzu ka shiga Gombe ka nemi yan jam'iyya din a boye ba kamera, ka musu interview ka ga jama'a da suke da shi. Ai in jama'a ne za ta yi abu, ba wai a Gombe ba, a dukkan arewacin Najeriya. Ai ka sani ba, sai na tsaya ina magana ba,
10: an shayi
2: ina zuwa. Kai ka sani, ka je ka bincika. Ai waɗanda suke tsoron direct primaries a Najeriya ba wai a jiha ɗaya ba, duk suna tsoro ne don san ba su da grassroots wajen talakawa. Amma duk wanda ya shirya ya san talaka na tare da shi, da ke da katin jam'iyya, ai baya jin tsoro ya shiga. Abin da kawai ke bukata a yi shine ai adalci. In aka yi adalci a kowane mataki, duk wanda ya samu namu ne da mu za a kai gaci. In an yi zalunci, har ga Allah za mu yaƙi zaluncin. Abin da ke gaya maka ba fa da baki ba ne. Za ka ga yaƙin da ba ka taɓa ga irinsa na zalunci ba a Najeriya, ba ka taɓa ganin irinsa ba. Let me tell
10: you. Kamar wanne salo za ka bi na yaƙar zalunci?
2: Lokaci zai yi ka gani. Yaƙi na zalunci da abin da ke shi da za a yi shi legally ne. Za a bi ƙa'ida da dokar ƙasa ta shimfiɗa, shi za a bi, amma za ka gani.
10: Akwai sauran jam'iyyu na siyasa na adawa, ana ganin cewa da yawansu, wasu daga cikinsu, wasu masoyan kama suna cewa kamar za su yi maka kyau. Kana da niyyar koma wata jam'iyya ta adawa domin ka kalubalanci zaɓin gwamnanka?
2: Muna da matakai guda uku a yanzu nan gaba, lokacin bayyana su bai ba za mu bayyana. Muhimmin abu har yanzu mu yan jam'iyyar APC ne.
10: Kasancewa ka mutumin da ba ma yan jam'iyyar ka ba, kowa yana ganin, mutane da yawa suna ganin girmanka, kuma suna ganin maganarka tana da nauyi. Baya ga Gombe, a tsarin jam'iyyar ku ta APC, kana ganin cewa kamar an ɗauko hanyar yin adalcin nan wa 'yan jam'iyya da kuma 'yan ƙasa gaba ɗaya?
2: Akwai wurare da yawa da an ɗauki hanyar adalci, akwai wurare da yawa da an ɗauki hanyar zalunci. Duka biyu muna da su. Akwai inda an yi adalci, akwai inda an yi zalunci.
0: Farfesa Isa Alifantami kenan, tsohon ministan sadarwar Najeriya, kana mai neman tsayawa takarar gwamna a jihar Gombe. Thomas Sauraro, idan aka je shafinmu na internet, babban labarinmu shine mutumin da ya sayi tikitin APC don kalubalantar Tinubu. Mourinho ya sanya wa Madrid sharaɗi, Newcastle da Chelsea na son Nunez. Ko zan rasa raina sai na yaƙi zalunci, in ji Fantami. Kamar labarin da muka gabatar muku kenan, yanzu a gane mana hanya za a samu ƙarin bayani. Abu uku da ke haifar da rashin fahimta tsakanin Trump da Papa Roma. Abubuwan da kuke son sani kan wasan Liverpool da Chelsea a Premier. To da nan daga cikin labaran da suke shafin namu na internet, sannan ashirin da muka gabatar muku an ji cewa yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta ta tsawon kwana uku tsakanin Russia da Ukraine ta fara aiki domin baiwa Russia damar bukukuwan ta na tuna da murƙushe gwamnatin Jamus ta 'yan Nazi a yakin duniya na biyu. Sannan an ji cewa Prime Minister Burtaniya Keir Starmer ci gaba da fuskantar matsin lamba kan ya sauka daga mukamin bayan da jam'iyyarsa ta Labour ta sha mummunan kaye a zaɓuka. Masu sauraro, a madadin kowa da kowa, Khalifa Shehu Doka ji ya haɗa shirin, Ahmed Wakili ya haɗa mana sauti, mu haɗa shirin hantsi daga sashen Hausa na BBC Hausa.

0: Peter tashin gauran zabi a duniya ciki har da Najeriya. Abokiyar aiki Zulaiha Abubakar ta gabatar da tambayar ga Professor Ahmad Adamu, masanin tattalin arzikin man Peter da iskar gas daga Jami'ar Philomath dake Abuja.
1: Kasuwar shi dan yama Peter bai daya take hadaddar kasuwa ce ta yadda idan aka samu karanci a wani bangare na kasuwa so duka duniyar farashin ta zai tashi sama. So abin da ya faru a yakin da ake na Iran yanzu shine din rana akalla ganga miliyan 20 tana nan an tsare ta ba ta iya wucewa, ma'ana kenan an samu karancin ta a kowane rana, wanda hakan ke kawo karancin dan yaman Peter din, wanda kuma yasa karancin shi yasa farashin shi yayi sama. Idan kuma farashin shi yayi sama a kasuwar duniya, a kowace kasuwa, a kowace kasa haka farashin shi zai ƙara tsada. Kuma shi idan farashin dan yaman Peter ya ƙara tsada, haka farashi a gidajen mai zai ƙara tsada.
2: Najeriya na da albarkatun man Peter, amma me yasa ƴan ƙasar suke siyan sa da tsada?
1: Dama ko da a gida ake da dan yaman Peter din, za a saye shi ne a kudin kasuwar duniya. Ko da yana da yawa a Najeriya, ko da ko da sauki muke samar da shi a nan Najeriya, duk yawan shi dole ne idan muka tono shi za mu saida shi yanda kasuwa ta nuna. Yanzu wannan yaki na Iran da ake yi yanzu ya sa farashin na yaman Peter har ya haura dala 100 a kowace ganga daya. So hakan zai sa dole mu ma man Peter din da muke samarwa a gida Najeriya shi ma mu ƙara mashi tsada, a mu saida shi kamar yadda ake saidawa a kasuwar duniya. Ta haka ne ita ma gwamnati ta samu ƙarin kuɗaɗen shiga a kowane ganga ɗaya da ta saida, za ta saida shi da tsada, wannan zai ba ta rara kuɗin shiga ta yi abubuwan da ya kamata. Sai dai kuma yadda za a saida ma sauran matatun man Peter, za a saida musu shi da tsada, kuma idan aka saida musu shi da tsada za su saida ma 'yan Najeriya a gidajen mai suma da tsada.
2: Professor, ta yaya shi talaka zai yi amfana ya samu sauki la'akari da cewa man a Najeriya ake samar da shi kuma yanzu ma a Najeriya ake tace shi?
1: Tana iya man da aka tace a Najeriya a Amerika aka saro shi, tana iya a Saudi Arabia aka saro shi, tana iya ma kuma a Najeriya ne, amma koma ina aka saro shi, an saro shi ne a daidai farashin kasuwar mai ta duniya ne. So ma'ana kenan ko da matatan mai ne a gida Najeriya, za ta sayi man gida Najeriya, za ta sayi shi ne kamar yadda ake saida a kasuwar duniya. Yanzu kuma tunda an riga an cire tallafi, babu wani dama da zai iya samu ko kuma wani kariya da zai samu, face duk lokacin da farashi ya sama dole shi ma ya saya da tsada. Idan farashi kuma ya yi ƙasa zai iya saya da arha, saboda nan gaba idan farashin dan yaman Peter ya dawo a kowace ganga kamar a ce dala 50, za a iya sayar da dan yaman Peter a gida Najeriya kamar naira 700 a kowace lita.
2: To ko me yasa duk sanda farashin man ya tashi sai farashin musamman kayan masarufi shi ma ya tashin goron zabi?
1: To wannan shi yasa dama shi dan yaman Peter ya zama na daban a duniya. Shi kadai ne abu daya a duniya wanda idan farashin shi ya yi sama, farashin komai ma sai ya yi sama, saboda shi ne kaman jinin duniya, da shi ne ake samar da sinadaran, da ake samar da abubuwa da yawa, da kuma shi ne ake samun makamashin da ake yin sifiri wurin sifirin abubuwan da aka samar. Shi kadai ne farashin shi zai tashi, kaga kudin abinci ya ƙara tsada, taki da ake yi a gona ya ƙara tsada, maganin da ake sha ya ƙara tsada. Shi yasa duk lokacin da aka yi yaƙi da wata ƙasa, ko dai ƙasar tana samar da dan yaman Peter da yawa, tana da albarkacin shi, ko kuma ƙasar tana amfani tana sayan shi da yawa, to idan wani abu ya samu waɗannan ƙasashen, to za a ga tasirin faruwar wannan abun a farashin shi, kuma duniya sai ta ansa.
0: Professor Ahmad Adamu kenan, masanin tattalin arzikin man Peter da iskar gas daga Jami'ar Philomath dake Abuja. Yanzu kuma sai tambayar mu ta gaba da Lurwani Ibrahim daga Taraba ya aiko mana akan barazanar da ke tattarar ƙirƙirarriyar basirar AI, musamman wajen raba mutane da ayyukansu. Na kuma mika tambayar ga Muhammad Ubalajaka da Kiru, masani kuma mai bincike kan ƙirƙirarriyar basirar AI daga Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria.
3: Babban barazanar ko shi ne kusan sama da shekara 5 baya akalla, an yi ta sanarwa da mutane akan cewa lalle yana da kyau su improving skills nasu, wato su inganta wato skills na hannayensu, because an zo wata gaba da AI yana shirin wato kwace sana'o'in mutane. Misali duk wata harka da za a iya automating ɗinta, wato za a iya sarrafa ta ta yadda za a inganta ta ta hanyar sauri. So wannan ya sa yanzu duk wani aiki da watakila ɗan adam zai iya yi, to ana sa ran cewa waɗannan ayyukan za su iya zama under threat. Misali yanzu duk wani mai harkar graphic design a wannan shekarar yana fuskantar ƙalubale. Misali yanzu invitation card na daurin aure an daina kaiwa wani guri a designing. Abin da ya shafi postoci da kake gani na 'yan siyasa, duka AI ne yake yin su. So kaga wannan ma babbar barazana ce. sannan yanzu another barazana da muke fuskanta shine dauki

0: ɓangaren masana'antun fina-finai har a Hollywood da Bollywood da ko'ina an fara amfani da AI wurin ƙirƙirar wato fina-finai da kuma wasu sin-sin wanda ake ganin da ba za a iya su ba. Yanzu kana duba social media platforms za ka ga yaranmu matasanmu suna ƙirƙirar fina-finai, actors suna magana da Hausa da sauransu. So kaga kenan nan da ɗan lokaci ma za a daina buƙatar mutane su yi acting. AI zai kuma yana acting. Duk role ɗin da kake so AI zai maka kuma zai maka fiye ma da yanda ɗan Adam zai maka a irin wannan role ɗin. Likitoci ma suna fuskantar wannan barazanar. Domin idan muka ɗauki babban wato machine da ake wa laƙabi da Da Vinci, yana iya yin operation guda 20 a rana. Wanda ɗan Adam ba zai iya ba, shi kadai da assistance na mutum ɗaya. So nan gaba kaɗan likitoci ma za ka ga cewa an fara rarrage su. So gaskiya waɗannan threats ne manya-manya.
1: To a ganinka waɗana irin matakai mutanen da ke fuskantar barazanar fasahar AI ya kamata su ɗauka?
0: Na farko, mi embracing AI ɗin nan, domin shi AI ɗin nan har yanzu akwai abubuwan da ba zai iya yi ba, wanda dole sai ka saka ɗan Adam a ciki. To don haka kai kuma a matsayinka na wato ɗan Adam, kar ka zauna a guri guda, ka ce misali. Saboda ni ina bangaren economics ko saboda ina bangaren banking and finance ko ina bangaren medicine saboda AI zai taken aiki na sai in ce to shikenan ni na hakura na yi saranda. A'a, dole mutane su duba su gani a fannin su menene AI ba zai iya ba. Su kuma me za su je su koya na sabon skill a wannan fannin nasu wanda idan lokacin nan ya zo wanda suka kid koyan wani abu sabo su kadai AI zai replace su. Amma kai da ka tsaya ka koyi ka fahimci yanda za a sarrafa shi da yanda za a yi taking advantage nasa da yanda za a iya amfani da shi ta hanyar da shi ba zai iya amfani da kansa ba. To kaga kai saving aikinka daga irin waɗannan abubuwan. To sannan kuma dole ne wajibi mutane su karɓi sana'o'in hannu domin su kan sana'o'in hannun ma yanzu akwai ɓangaren sana'o'i wanda suke cikin matsala. Ɗauki ɓangaren noma, muna amfani da AI gurin noma. Yanzu AI a China zai iya maka shuka, ya maka girbi, ya maka ban ruwa. Idan ka je asibitocinsu za ka tarar AI ne yake sabin magunguna kamar yadda nurses suke bi gado-gado suna sabin magunguna. Dan abin da ya shafi harkan duba mara lafiya, observation da sauransu duk AI ne yake yi. To kaga kenan a hankali ana zuwa wannan gurin. To amma me idan ka fahimci fasahar AI ɗin kai kanka to za ka gane ina ake da loophole wato wata ƴar baraka wadda AI ɗin ba zai iya ɗinkewa ba. Kai ɗan Adam kai za ka ɗinke ta, dan haka a nan ne kai kuma za ka shigo ciki.
1: To a ganinka fasahar AI ci gaba ne koko akasin haka la'akari da rawar da yake takawa?
0: Ka san an ce duk abin da yake da kyau kuma sai kaga cewa yana da illa. Haka zalika ko abu mai illa ne sai kaga ta wani bangaren ba illa bane ga wani. Magana ta domin Allah a harkar AI ci gaba ne ya samu duniya. Lokacin da COVID-19 ta shigo a 2020, ɗaya daga cikin matsalolin da aka samu da ya dakile samar da maganinta da kuma diagnosis process nata shine babu enough data. To amma amfani da AI da aka yi ya sauƙaƙa matuƙa wurin gano magungunan da za a yi amfani da su da kuma irin diagnosis da detection na ita kanta ma cutar coronavirus. To kaga AI ya taimaka. Sannan ka ɗauki ɓangare na biyu abin da ya shafi generative AI. Ko ka san cewa a yanzu haka ɗin nan za ka iya ɗauko tarihin mutanen da suka rayu a duniya shekara 2000 baya ka ba ma AI labarinsu. AI ya maka creating din su ka gansu kamar wancan lokacin at least dai koda bai baka 100% ba to amma masu ilimi masu san su bincike zai taimaka musu gurin su fahimci menene abin da ya faru a wannan karnin. To amma yana kuma da disadvantages, illolin su ma suna da yawa inda yanzu kaga gashi mutanen mu sun daina tunani da kwakwalen su AI ne yake musu tunani wanda wannan hadari ne yana rage skills da kuma reasoning da thinking na dan Adam wanda naturally dan Adam kamata ya ce shine head of machine. Idan aka samu regulation ya zama na cewa akwai wani body da yake regulating AI to insha Allah zai tafi daidai da rayuwar dan Adam kamar yadda irin su Elon Musk suke ta pushing akan cewa lalle a samu regulation kar a ban ma AI wannan power din da zai iya cutar da dan Adam ko kuma iya yin abin da bai dace ba.
1: Muhammad Ubalaja Kada Kiru kenan, masani kuma mai bincike kan ƙirƙirarriyar basirar AI daga Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria. Bari kuma mu saurari Dr. Aisha Muhammad Dangusau, ƙwararriyar likitar mata a asibitin koyarwa na tarayya da ke Katsina, da ta yi wa abokiyar aiki Habiba Adamu ƙarin bayani akan tambayar da Sama'ila Anas Malam daga garin Difa na jamhuriyar Nijar ya aiko mana akan murɗewar ciki ga mata masu juna biyu.
2: Murɗewar ciki ana nufin kamar preterm contractions, wanda kamar alamun naƙuda ne da ke farawa kafin lokacin mutum ya kai lokacin haihuwar shi. Yana zuwa ne kamar yadda ciwon mara ta naƙuda take wanda sai ciki ya ɗame ya saki, ya dan dame na lokaci sannan ya saki. So na yawanci yana faruwa ne ta dalilin kila mutum yana da lalurar malaria ko yana da lalurar urinary tract infection da muke ce ma infection na mafitsara, wato ƙwayoyin cuta in suka cika mafitsara ko a cikin ƙoda suna kawo haka. Sannan stress, wato wahala tana kawo wannan abu. Sannan kuma rashin shan ruwa, wadda ba sa shan ruwa sosai shi ma yana kawo wannan abu. Sai kuma wasu wanda suke da lafiya da ɗaya shi ma yana kawo haka. Sai kuma Braxton Hicks contraction, wanda shi wannan normal contraction ne da kowace mace in tana da ciki tana samun shi. Ana iya samun shi sau uku sau biyar a rana is normal, amma daga zarar ya fara yawa kana jin shi duk bayan minti goma ko bayan minti talatin, to irin wannan ana cewa ya yi yawa, abu ne wanda mutum ya kamata ya zo asibiti.
3: To likita, akwai wata illa da ke tattare da hakan ga mai ciki da kuma jaririn da ke dauke da shi?
2: Eh, akwai illa sosai ga wannan murɗewar cikin, wato contractions, preterm contractions. Saboda zai iya ci gaba idan ba a yi mai komai ba, ba a yi taking action ba, wato ba a ɗau mataki ba, abu ne wanda zai iya ci gaba ya sa mutum ya fara naƙuda. To ko kin ga idan mace ta fara naƙuda da bai yi ƙwari ba, cikin zai iya zubewa. Idan kuma irin ya kai wata bakwai ne haka, kin ga takwas, za ta iya haihuwar bakwai ne, wanda shi ma yana tare da nashi matsaloli. Saboda mafi yawancin mutuwar da aka fi samu ta jarirai ma ta ƴaƴan ne da suka gaza wata tara.
3: To waɗanne matakai mai juna biyun da ke fama da murɗewar ciki ya kamata ta ɗauka?
2: Eh, da farko da mace ta fara jin irin wannan abin da ake so, shi ne ta samu wuri ta zauna ta huta, ta sha ruwa isasshe, enough ruwa. Ba abu ba ne da mutum zai zauna a gida gaskiya. Abu ne na mutum ya je asibiti a duba shi, a tabbatar da me yake kawo abun, a yi maganin abun, a tsaida shi don kada ya ci gaba har ya kai ga wannan preterm labor and delivery da nake magana, wato haihuwar ɗa da ya gaza wata tara.
1: Dr. Aisha Muhammad Dangusau kenan, ƙwararriyar likitar mata a asibitin koyarwa na tarayya da ke Katsina. To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin. A madadin abokan aiki, Ahmad Kabo Idris ke cewa mu kasance lafiya, daga nan sashen Hausa na BBC.
4: To yanzu karfe 9 ne saura minti 11 a madobin jihar Kano da ke Najeriya da kuma madobin jamhuriyar Niger. Muna gabata muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai filin ga neman hanya. Tsohon ministan sadarwar Najeriya kuma mai neman tsayawa takarar gwamnan jihar Gombe a jam'iyyar APC, Farfesa Isa Ali Fantami, ya sha alwashin ɗaukar duk wani matakin da doka ta yarda da shi wajen ƙalubalantar yadda aka fitar da ɗan takarar gwamnan jihar na zaɓe mai zuwa. Hakan da ya biyo bayan da Farfesa Fantami ya mayar da fom ɗinsa na neman takarar gwamnan jihar Gombe a headquarter jam'iyyar APC da ke Abuja. Duk da bayyana Dr. Jamil Ishaku gwamna a matsayin ɗan takarar gwamnan jam'iyyar APC a jihar, ya ce matakin wanda gwamna Ahmad, wato gwamna Muhammad Inuwa, ya jagoranta ya saba wa doka da ka'ida kuma tsagwarar rashin adalci ne. Da haka tuni ya samu ƙwarin gwiwa daga shugaban Najeriya da kuma shugaban jam'iyyar APC na ƙasa, waɗanda suka ce kada wato a kaucewa duk wata hanya ta kama karya. Sakamakon ƙorafin nasa da jam'iyyar APC a jihar Gombe ta ce za ta iya sake zaben ta hanyar yattiki, kuma a shirarsa da Aminu Adau Kutama, Farfesa Fantami ya ce a shirye yake ya tunkari zaben fitar da gwanin ta hanyar ATK.
5: Na farko, gaskiya ta Allah, a babin adalci ba consensus aka yi a jihar Gombe ba. An ce consensus shi ne ake ce kamar kalmar ijima'i, kowa da kowa ya amince. Abin da ya sa ba consensus aka yi ba, akwai abubuwa da dama za a yi consensus sai an kiyaye su. The best model, tsari na consensus, ya cika sharuɗa guda uku. Na farko, a samu voluntary agreement. Duk wani wanda yake cikin harkar sai ya amince da cewa da kashin kansa ya amince da abin da aka yi a wurin. Na biyu, a samu abin da ke cewa inclusivity representation, ya zama dukkan wani mutum ko bai wuri physically sai an turo wakilinsa da zai wakilce shi, ya zama abin da aka yi ya amince da shi. Na uku, akwai legal agreement, abin da aka yi ya dace da doka. So dukkanin guda ukun nan babu guda ɗaya da aka cika bare da ma an samu consensus. Wanda yafi hatsari shine legal agreement. Abinda aka yi ya saba wa doka ta Nigeria Electoral Act 2026 section 84 subsection 1 da section 87 subsection 1. Dukkanin su wannan biyu abinda aka yi ya ci karo da wurin. Don haka ba consensus aka yi ba. Kawai zama ne aka duba mu a bangaren mu wa muke to suwa muke zaton cewa su suke muke bukata mu goye bayan su. Na biyu abinda zaka kiyaye in za a yi consensus ana yin independent panel ne. Independent panel ba a kawo jama'ar da suke da bias suke da wani abu a zuciya. So misali yanzu akwai wanda kafin aje an kira wasu an ce za mu yi meeting din consensus amma a waje kazawa da muke so waje kazawa ne waje kazawa ne tun ba a fara ba
6: dokar zabe ta Najeriya ta bayar da ta yi tanadin yin wannan maslahar da kuma zaben yattinki wato direct primary kuma kafin nan an sha ganin kuku yan takarar gwamna na APC tare da gwamna kun sha zama domin ku tattauna wannan batun a ce babu adalci kuwa
5: zama dai aka yi ranar 13 ga watan April shekara ta 2026 aka zauna aka tara mu cewa wani tsari muka dauka sai aka yi tarayya na farko shugaban zama shi yayin mu His Excellency Muhammad Inuwa Yahaya yace na farko alƙawarin zai yi adalci zai yi kaza da kaza in zai yi a fara consensus na biyu sai kuma a zo in bai yi ba sai a tafi direct primaries a consensus sai aka ce to aje ai template ne da za a yi consensus template din nan babu wanda ya ganshi a cikin mu dole sai kun zauna kun amince da ya za a yi in zaka yi consensus na farko zaka gabatar da takara dai ne abinda ake na farko shine za a yi independent panel a kira yan boko yan kasuwa gogago yan siyasa gogago malaman addini musulmai kristoci wanda suke gogago wakilan matasa wakilan mata wadanda akan suke da nagarta sai a duba panel independent wanda ba su da wani karkata ga wani dan takara sai a ba su wuka da nama ba zai yiwu ya zama in ni zan shugabanci zaman consensus zama a zuciyata ina da dan takaran da nake ga mutane a boye cewa wani za a yi to bai zama consensus ba
6: ina cewa duk ba a yi waɗannan abubuwan
5: gaskiya ta Allah ba a yi su ba
6: an ga a gaban mutane aka fito aka sanar da wannan zaɓin ba wai daki aka shiga aka fito aka sanar wa ƴan jarida ba a ce ko ba a dauki mutane an tafi tare da su ba
5: babu kokwando a cikin wanda ba samu zaba akwai wanda an gayyace su akwai wanda ba a gayyace su ba daga cikin wanda aka gayyata na farko akwai wanda an gayyata aka ce ran litinin za a yi kuma aka turo gayyatar ranar juma'a da yamma zuwa dare bayan mun yi shirin tafiya litinin sai aka sake turo gayyata aka ce lahadi za a yi muka sake warware tafiya lahadi muka yi shiri zamu tafi ran lahadi tunda a dare ne mun gama shiri cikin a dare sai aka ce an tawo da asabar gobe goben nan daga Abuja zuwa Gombe babu jirgi muka kama hanya da mota ta samu jarrabawa hanyar tafiyar ta gagara muka zo muka rubuta cewa an ba mu notice dan takaitacce da bai wuce awa kusan kasa da 20 ba zuwa lokacin da muka gani mun kama hanya da fiya ta bata yi ba ga message a rubuce cewa in dai zaman da za a yi ci gaba ne na zaman da aka fara kwaya ɗaya da aka yi na consensus muna roƙon a ƙara mana lokaci don mu halarci zaman mu tabbatar an yi aka mai da zaman aka yi asabar aka mai lahadi ba wanda ya ga mana za a yanke hukunci ran lahadi
6: to jagororin ba su sanar muku ba kafin su sanar da wannan
5: gaskiya babu wani ko a waya ne ba a kira ne ba yadda kowa ya ji a rediyo haka aka ji kuma ba ni son bata abu tunda gyara ake so a yi shi yasa na ji daɗin magana da shugaban ƙasa ya yi ya ce bai yadda a yi kama karya ba kuma wannan magana ni ya kira ni ya gaya mini babu shamaki na biyu shugaban party na ƙasa Professor Nantawe ya ce bai yadda a yi kama karya ba in akwai mutum ɗaya da ya ga ba masa adalci ba kuma ya cika sharuɗa za a je a yi direct primaries da shi wannan abin da suka yi sun cancanci a yaba kuma abin da muke yi ba so muke a bata ba so muke a yaƙi zalunci kuma zaluncin nan ko mu yayi favorin zamu yaƙe shi ba sai wai ya zama yayi favorin gani ba kowane ne ba ma fada da mutum ɗaya a harkan nan kowane ne muna fada da zalunci
6: Fesa Fantami da a ce kai ne ka samu wannan amincewa ta hanyar masnanta masala
5: za ka yi ai dace maka ba maslaha bane ba ni son fada amma abinda akai coronation ne kamar nadi ne ba za haka ake yi ba ai na ga maka kaida yanzu taya za a yi consensus a kaida listen form misali na gwamna guda uku ne a sani na aka mallaka iya kwaya ɗaya ne yake wurin masu guda biyu ba sa wurin kuma ba wanda doka ta yadda ya zo table na consensus sai wanda ya mallaki form yake da expression of interest da ake sai da shi naira miliyan 10 to guda uku ne ɗaya form din na wurin a lokacin ma ba a ba wani ba waɗanda suke da guda biyu mallakar kansu ba sa wurin idan aka samu consensus duk wanda ba ya da expression of interest zama ba ya cikin consensus amma asalin shiga takara chairman na party na kasa ya fada shine wanda ya cika form ya ri mallaka dole sai ya rubuta in writing to mutane uku abu ya shafa sai zama ɗaya ne yake wurin biyu ba sa wurin zai iya yiwa a ce da yawun bakin su an yi hukunci
6: amma ta ya kake shirin kalubalantar wannan mataki
5: abinda muka fada shine cewa za a je a yi direct primaries kuma alhamdulillah shugaban kasa ya goyi bayan haka jam'iyya ta kasa ta goyi bayan haka jam'iyya ta jiha ta goyi bayan haka to ai da mu abinda muke fada ba ma fada da kowa mun ce dai dole sai an yi adalci don haka ba wani kalubalanta abin da ya saura a gaba shine direct primaries din yaya za a yi shi
6: a matsayinka na malami wasa ce ai da tunda shugaba ya riga ya sanar da zaɓin sa zaka janye ka ci wannan to dan masala al'umma bari mu rungume shi mu tafi tare da shi
5: a ka'ida a demokradiya muke na farko kake yaje shi demokradiya abin da take yi shine dole ai fighting injustice shiru da ake na zalunci shi lalata ta kasar mu yanzu misali inda komai a Najeriya ya tafiya daidai wa daida a arewacin Najeriya babu matsala ko kadan ina tabbatar maka da Allah ba abin da ya hadan da siyasa
4: Professor Isa Ali Fatami kenan tsohon ministan sadarwar Najeriya kuma mai neman takarar gwamnatin jihar Gombe
7: samun labarai da dafidimin su sashen Hausa na BBC ya bude sabuwar tasha a manhajar WhatsApp
8: sai ku biyo mu a tashar tamu ta WhatsApp domin samun ingantattun labaran da suka shafi rayuwarku
7: sannan muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu a Facebook Instagram YouTube da kuma X domin tafka muhawara akan labaran da muke wallafawa
8: kada ku manta shafin mu na internet wato bbchausa.com na ci gaba da wallafa labarai da rahotanni da bidiyo da kuma wasanni kan al'amuran yau da kullum
7: BBC Hausa tasha mai tafiya da zamani
4: to masu sauraro duka a ƙarshen shirin na wannan lokaci kenan a gaida Ahmad wakili da ya hada mana sauti da sauran abokan aiki bada masu Abdulkadir Muktar ke fatan mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na BBC